0: Eshongulu
1: no etu mosandu nzanzu.
2: Fabrice muhembe yobukere akatsunga byuma ane musoswa ne abenga kubina tokini kundu imwanga natolekerera eshongulu akobole erebya ebindu ebye Kongo amali ewe Kongo aberhungurwa nibishi ebikasuka nabyo ebeka bibene mulangire kibusana no butunde ebwe Kongo umwezi yo likunzu konene eya Banyarwanda eribanga natsiwumana ematangari bo cheche Kongo akanata tulumwatsi ngono yu omolo aberekirawa no mtu lio shunguluka lo mustanis busha kera omula vera ikalomo space x shule paluka honji na kavere ina ina tulango ko ukwane miatse ilibiri engabiro ikivwe ulu ya natavala kubero venga ha nale no ye masalemu hiche ukulengo lwerebia mulembia uwerebia Ministri yuko libe miyazi hiya na hoze yuwe na wane mwana ene tulongo ko anabirela ba mundu kare nyenje na hukwa mwane miyazi libirie eresuwira ewe baka kola na baka hungora ubutundi wa mochitaka obwe chihu uchi kongo matangaruwa na banyabu Amerika umula vire kalamu ofak atino umwezi yu angana watiche kundu kundeno Mulu Abanyarwanda babere katara usana neri debye Kongo musamburu mai kwabo neri mulu bakulu okulu katungira misiri nga ineki kiru kiriri nembule ne mushaja kino mushale tata ubusubukere okuba Kongo bakasuka nabo ibanga nasunga abangalo irabo neri bia abakasuka nabo ino banyakasende bana mutatungerera ngo ko hana batashabiye hulwa kafunale owe ngabiru ikivwe ului kiriye beni mboko anganateshi manera uparasi ubudashi inagenda na basamba ijine ji nini mulebia echiwa ngabula nechiwa ngakulishi angachichahe usane tutukushunzi usha wanalu hati abanyakasendu wakashi mwazi ngano yote nombeno anemu tashi wabusu ukere tashi sungile misunia ya bakasuka nabo ewa bakaga lawa usana ni bungu bungu ya bere okuluhandi ngaluno lu olumwerungu inahu baka usaho chumu wateno Nimutu shelibye ni chitu cha viri lingumo vya suwa vya lubero. Ononga ni mundi lebyanga makola wahe. Miazi suwa mumbo ndeka na wanduwa liwa kundungo ko. Yo vya kalenderirua okima nera maparasyone ndi miazi minamena. Kulundi luhandi. Kuka ulamu wa shilika panga. No kushundula nini shundu hii. Shaba hira matangari uba inatuwa kuna teno. Nichebu ya kundu. Kafunali kaholuwa neribi nangini manera maparashua linga wano yu. Na hote inalibia yangalia tanaye, yangalia naye. Na yanga tambana yu mumi shitu irimu vya suunga vini hivi. Kundeno ama tandira bahangami. Aba kari atachi umanaye. Iba nganareka ni miazi. Yatahika angu kuhu ilu ilinirirue. Ashilika panga na kawasa choa teno. Halu hatulere. Iba libi chua ngakulanga chichahe. Miazi basule kundu. Na bangamu kwa manisha. Mala kuchahe, mala kuonde. Inalibia abanga watichanga babahe ubusike waleta walangirikiye iyo nalibia abushingo kuba ni mu bwaki woma usane rundikania obuta kanene mirembe eyabahi bani oluhande olulubero bakate no babya baka yikatara shombondo shomo bisuki hakuiba satru ibana yitwa leri kitongole chepe de drcs kino kicyabere ya horosana nele balemba abaluana na balimo bisuki Eriba ngana rundika nishunzera eshu buholo. Nale wana utu kushombundu. Aba sabtu wabangu lwire yu banane yu muhanda wa aka 47. Mbaka ileta iriba kulua kulungu kwa tulau Erike Masinda. Inukatu nungosi yu aka lingika aka kangana yango ko hane abanzire emirambe ya suwano utakane. Niruna babakandu kwa huwene neri hirabo mshunzera tulikundu nilibia ngabanga yabate na uwashikibawe. Uma mikololo ya bahimbani abanga kolere cheho eche Kongo butsera mbondo no yukasunkana ye inimulo namuma bakateno naye mwana berangama uswa kumbundu omubyeswa ebikinyigologolo omubyeswa ebibulongo mwerya tulimuteritwa eye peni esuti civil mu luhanda kaluno luyi kahira yumwatsi ngauno yitino oyuwa usawa ku masasi yuyo inakalo mukambale katsuba No, langirika ngoko amazorerwa namurashi muguma no loholo mubana aho naho imyazeresera uko kahola mu Lewis irimo byasunga ine bina katano oyukasukana ye iyu ka sukana ye iyu ka tsungira mu butinga bunubu kasukana ye ina bena munthu mumuvi mube weri kolobulinga buhungura umubye sunga bini mukartie mambango na bakatete no ono akasukana ye ina birirwa kwebyala na bakatete no kumbi wasusi bali becho banga kolanga chichai nilebya miyasiringa ye niyinga siyanga shabika kuri kukubahimbani na bakasukana bo babirikiriringa bangati yabantu umuntu bakanga bamutashayikolisha miyasiringa ye niyi isi washikiho gakika yahe ukomane miyasi libiri abakakola nabe nirialira ni abandi umuyirerera ni miyasi ikasukana ikasura wana megambo kotene ne fraction kupakatulao miyasi nale bulawa na wasibinywa uweredo uyukatwa kula teno nare abantu banje bakaba nemo galire nibwa bangana galire nibwa mu mafikiri kutse umuntu nakutulako imisi ikabye ne muholo muturukire na myezi yi setolera ikabye eri abantu bakagalire ni abandi bakaluhya abantu mu bwenge ni myezi yi ikabye ne musubira kuno no bona kanabye iwele bi myezi yinde enegererera akana tutulaho uweredo mwetulire huko binywa bikomire ku mugro wa rafiki
0: etortire rerebya ene bandu abakatubika mu serikali kuje abakatubika ngabandu be serikali abaka tesabande bangana lakiyabo kuje bangana aliyabo mu mafikiri wabo psychologiquement yani bakabambo wate somundu yo physiquement kuje mentalement erite somundu yo physiquement rerebya bangana mwela kishufimbo kusudi babwambu ni torture kumbe yoli akolabi inabene na mundu aneko butukibwe leta kuje akatumika ngamundu wa leta changana bya chitunga chabarele che turi na mundu naye abantu banashya ndiyo ngo yuka ongozaho oyo yuka bwecha mushyo cheyo ero asaka la yo mundu kunde eshirika bitu kusudi bya tortire kumbi wabyo uri akolabi uri mo uwe uri akolacho uri ne lengo eri kutuka mutesa kuti wabya ne lengo eri kutri abuwe chire e tortire eshirika bitu ne kosa ikalire kunde bakabwa mbiri imprescriptible yani omundu mabi tortire akabi trevet sibanga bwa mbukunde hama biche myaka menene bya mahoreyo chende shasha anomanga shasu ngwa habi kwa miaka makumi mbili miaka kumi shanga sha kwa mbiru eshirika buti ye ye chene chiro ukasha sunga wahu no muhanga biha veru kwa miaka mingahe kumbe tu ukahamba wa ewa tuwero kufatana ni sheria lakini ritu kukuma demili vende mpaka lelo aneyo lakini hanemu vyanga kapungu kahake
2: kumiati ubu nyasa tuka usumulu handili kwenga mangoli hii wakati no buta kane buna matashe vyanga boma suwe hii abantu banje bane mutashye hubelerere bakalebe ko akonga kukere wahe ukomeye ni mezi libiri kitru cyabe cyabere ilinge yi cyamabuga abantu sano witi ubanalu abantu baka timibwa kwa bantu be kuwa bona bantu bekangura na bantu be kitibwa aga na tutula usamweli kaini no so ti civil na katano na banganga na bali mutashye yelebia bali pitelinga katasha basulate kunena bantu sibelunga lwaka ilekerania na wakati tunukumbi government ya Kongo na ba kakolera hauman mu bunganga niriwe tichabo bali ne myezero usani ri shawe tichabo kunana bandu benje mu byepuro ne bindi mu byishibwa na bende mu byagenda chite chite yango kuba katulao erasera omuzo de sante mu bye na mu iyo mu mankure jipi tulu mu territoire eye lubiru tukabura ku myatsi eyilibirie abakasuka nabo ne bakama abamama kakali njo mu cyaro eke bolamba ya nabia yire mashifu di karti haku ibasatu mubato ererwa numu bugumestra huku wapo yuku mahiremo mwasuende mwasungi kana ye inama tuerero wapo busanane iriwa seno wama bianga wama tuungura mezumu handano wangapo halerera nubu takenga umuibu mwabia yuka sarundola akarti kikungu ya sika nwe kambali nuka sarundola akarti ake mukalangi irwa ukwa meane miyaze ya sera oko mukulukulu iko la mutrifoso le sende umunya bolamba mwale byanga banunga sibata byanareto ndeka nirikanganya ngoko bona balere kwiye mwalu na tirisha bimibiri atano se bashalangireke irishubiro iritsuko bero munane kumukera obyela pire na nokunde no sale tronda se ali neja sabane metemete ngaperebete banu nabo basungikire nabo olukwabo ilo muwikwa nabali yugulukundu ikalomu divizio provincial na hiyo bere tutungerera imyasi ngoko yire ngoko yikabya ngoko yine neru ibabyanga pamwe kwira bubulige basukanabo ibangana wazeno umunya polamba asubye ku muheko cyukyari kire natashihira ibaruha irilomo kiro kibirimo kunyabera na bene ayikatuteno banata shayalangirikere busenda bikuwa bisenga bikuwa bwirirwa umuke muri golo numwese uyu natsimisha bali bahimba niba kaloloko bakamabo kwabo ababia iba mabitwateno bayali mukote kubusana ne myatsi ikasara kubona umbo sukire iba masunga nyoko lume kwabo ya sera ku divisio provinciale yo abwiriko chikwabo ne myatsi yasha suba okwitondeka ikere shongera ko mbeno okubanzirye mbuhuma bayitekera nayo kushatungerera mbuno monja cha abanyalopare bana musa satrani kalumu subekista aba nyalopare ba yiketere batetasha honoleji ekiri bwese kikere nahotse nimwatse kashabiye mwetumbire kirubuka ngo kohe kahasabo nemyatsi yi o yukayina yayo ashamenya katambigu kuka mahika kalebya nemyatsi kama ndayit sali kirushongera kuri basunzira sabatumbu yane hushi yumukeseba nyamuhanga abininyo

na mabuku na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako ya tata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité sheri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeni nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi

maboko na ngai osalaki mobulu lokola mwana nyonso akosalaka na ndako atata na mama kasi naboyaka yo te epai oke lakisa ye fidelité chéri kosala ye ndenge osali ngai te nde ozwi bomeli nazali kobanga noki aboya yo okoya kotelenga na pamba ekosala ngai pasi oyebi ke nalingaki yo mingi